onye ọma m ole mkpirie ịgbapela ụtụtụ ọma wee nye gị ndewo ya gaziri gị ịbụọlachi igbo chiri nzechi ọzọ igbo mụrụ m n'i asị m unu ya gaziere unu n'ime gị na gị onye na-ebe ahụ na-ege ntị ee ọwụ gị ka m na-ekele n'ụtụtụ anyị na nwata asị m gị ya gaziere gị o dịrịla gị na mma mana ụtụtụ n'ehihie ma n'anya si ọpụpụ gị na mbata gị abụrụla ngọzi o onye si n'ọwa si gwa ya na ntege ndoko mmadụ ndị ngwa ibe m bụ ndị adịghị kasị m unu maizi no kara m nọ nka o ndị nke anyị na steeti masị m unu emela nwụchi o ele mkpu unu rie ụdụdụ ọma o na-asị ndị nke anyị na ebriba nakwa ọhụfịa asị m unu ka o mere agị n'otu aka ahụ ka m na-ekele ndị nke anyị na isochi nakwa ụmụnneochi asị m ụmụnneochi na isochi unu bọkwara e ndị isi ukwu atọ ndewo no ndị arọ asị m unu ole aga unu dị a na-asị ndị nke ọmụma unu mere kwule igbere item nakwa ịlaị asị m unu jọkwa wo mejiri ohere a rutete n'ọnụ ụzọ ama ndị nke anyị na ụmụahịa ụmụahịa ma mmanụ ikwu anọ ole okwu ọwụye ikwere meka awo enugwu banyị dị jeo maka ndị mpaghara ugwu asị m unu ị na-akwa nna mana onye agwọkwala m sị m ba ga-eji anya awụ ọ dị mma ịka sị klint na ọwụ ihe a sụrụ ebe ahụ mgba geenu ya jiri ọnụ gị gee jiri ntị gị gee ya biko ka ị mata ma ọwụ ihe ọ dara ma ọwụ na ọwụ ihe ọ dara ịma mgbe ụfọdụ na-asụ asụsụ igbo amaghị na ha na-asụ asụsụ igbo maka ndị nke chaịna ibe masị m unu wọshanga ịcha na ha chaha apụwa ihu m n'ụzọ m akọwara gị maka ndị nke french asị m unu bonjour ama sava ewo ndị eji evu ala evu na ndị eji apa ala apa ma nke akpara akpa ma nke evuru evu onwela onye vugharịrị ma na-ekele ndị nke anyị na mpaghara ala Yoruba asị m unu ịka arọ.

anyị abatala n'oge mgbasa ozi n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Tuesday, abalị iri abụọ na atọ n'ime ọnwa isii bụ ọnwa Juun afọ 2026. Nke bụrụ ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu, nke taa bụ afọ ka afọ tara gị ihe ọma, pọpụ ka ha rabe ihe ọjọọ n'okporo ụzọ gị. Onye ọbụla na-eme mmadụ ọnọdụ echeta ebewe, echeta amaọsọ, echeta akwa ikiri, echeta eme onye sabi n'igwe ga-apafuru gị ya n'ọnụ ụzọ amaghị nụla. Ya mere nji na-asị gị, gbapagide ya na rozu, hapụ ya na rozu ka mma, abụ ya ka mma. Ịhapụ ya na rozu gị, gbapagide ya na rozu ka mma, abụ ya ka mma ezi nwanne m. Onye na-anụlu ya na mgbe ụtụtụ abụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambasada ofisi gbaa gburugburu mbụ ụwa, ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onye ji mkpara ụlọ ọcha, ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo. Prince of Emba Empire gbam solotli ikwefu ma ekwechitere gị dula nakwa etekwe. Ọ dị mma na ya bụ oge mgbasa ozi, ọ ga-amasị m ka ịmata otu anyị na-aga abụọ ga-eji nọrọ ya n'oge mgbasa ozi nke ụtụtụ taa. Otu onye si enyi ya gewe ntị, emechekwa nchị. Ọ dị mma, ya bụrụ na m esepụ ọnụ, anyị ga-ewetara gị ihe omume unu abụọlachi, bụ nke na ha nụlụ ube ya ugbu a. Ihe omume unu abụọlachi ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụzụ elekere asatọ. Elekere asatọ ka anyị ga-ewetara gị ihe omume Ọja Rose na Rose 101.9 aba. Maka na ọ bụ ebe aka ị ga na-anata ya, n'ebe ọ ga na-atọ gị na-atọ gị na-atọ gị na-atọkwa anyị nwa ya na-aga aga ruo mgbe ọ ga-akọ elekere itoolu. N'elekere itoolu ị ga-anọzi maka iji ntị gị wee gere ma nụrụ uju akụkọ mmanụ nke anyị ga-ewetara gị. Ya bụrụ na uju akụkọ a na-agasị na elekere itoolu mgbe ọ ga-eji ọkara gafewa, anyị ga na-etiri gị egwu nakwa abatụkwa ịrịpụta ahịa ime ụlọ. Enyekwara ọtụtụ n'ihe ndị nke anyị ga-eji na-emete gị mma na nkịta ya na-aga aga ruo mgbe ọ ga-akọ elekere iri. N'elekere iri taa wụnụ egwuregwu Igbo, ọ ga-amasị anyị na ị ga-eme gịnị na ị ga-azọbata ụkwụ na ya bụ oge ihe omume. Inwe ike sonyere n'ive a na-arụ ihe omume egwuregwu Igbo ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-ewetawa okwu n'elekere iri na otu. N'elekere iri na otu anyị ga-anabata DJ Spicy Claire, ọkwanụ onye ga-abata na-etiri anyị egwu n'elu egwu, nkwa n'elu nkwa. DJ Spicy Claire ga-etigidere anyị egwu malite n'elekere iri na otu ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri na abụọ nke ehihie. N'elekere iri na abụọ nke ehihie, mgbe ahụ ka ị ga-ejizi nụwazie olu ndị nke gị, ga-abụ oge ihe omume Mide Oasis nke taa, gị na Nwem Ebereba, Ebereba Finest, nakwa Confidence Paul, the only confidence Paul has. Ebe ọwụ dị na ha ga-anọrị mgbe ahụ ruokwa mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ. N'elekere mbụ ka a ga-ewetara gị akụkọ ụwa, bụ nke ga-abịara gị n'asụsụ Bekee. Ya bụrụ na akụkọ ụwa na-agasị dede na ada, papa na mama ga-alụghachi na-eburu gị na-aga ebe ahụ mgbe ọ ga-akọ elekere abụọ. N'elekere abụọ nke ehihie, ndị 360 nọ ya taa, ị wetara gị ya bụ ihe omume ha n'ebe ọ pụrụ iche. Ndị 360 ladies ga n'iru ka ịgbapagide ya ma gbalie ya bụ redio gị ahụ elu n'ebe ahụ. Ọ gaghị amasị m ma ọ bụkwanụ ka m chọọ ka akọra gị ya mba mba, jiri ọnụ gị wee kwuru, jikwara ntị gị wee mee gịnị, nụrụ. Ruo mgbe ọ ga-akụ elekere anọ nke ụdachi, n'elekere anọ anyị ga-emeghe ọnụ ụzọ ama wee nnabata Pastor P. Dave n'oge omume House Fellowship nke taa. Ruo mgbe ọ ga-abịa zie gị ozi ọma Chineke, ya bụrụ na ichi aribe, ya bụrụ na ihe beghị Kraịst ndụgụ, ọ ga-akụ elekere anọ eziokwu para ndụgụ bịawa. Kraịst anyị dị na njikere na aga ndụgụ were jide, ma ọ bụrụ na ị ga-ekwenye ya. Akwụkwala onye ga-asị anyị sọrị nda ya bụrụ anyị sọrị nda sọ, mechaa ha niile, maka na onwe nke bụ nke gị na-awata. Ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asaa, n'elekere asaa ka anyị ga-eji bịa chikọwa ya ọnụ n'oge mgbasa ozi nke taa, sị gị na o zuokwala, o zuola ma gbachaa dịka mmiri ozuzo n'ụbọchị nke taa, ma sị gị ndeewo onye ukwu na onye nta. Taa ka anyị ga
ga-eji megide ya taa ya na-aga aga ruo mgbe anyị ga-eji pịachikọọ ya ọnụ wee fere gị bai bai bụrụ ndị China ibe m ha si n'ọwụ na-esi bọkwụ gaziere gị nụla gaziere gị onye ukwu na onye ntị n'anya wuchiela bụ na anyị emeela gị n'anya wuchiela achọrọ m ime ka ị mata na ọdịda mmadụ abụghị na nke ya agwụla ọdịda mmadụ abụghị na nke ya agwụla mana ihe bụ mkpa bụ mgbe ọbụla ị dara ada n'elu ụwa mata ihe kwadara gị ka ị mata otu ị ga-eji so ya ka ihe ahụ kwadara gị ghara ịkwadakwa gị ọzọ o nwere ndị na-adalanụ taa n'ihe metụtara n'okwu ego ya mere o nwere otu ha jiri mee ihe maọbụ otu ha siri mee ego ha jiri mee gịnị bịa daa ị na-aghọta mere ezinụ elite adịkwaghị isi ngwa jewenụ onwekwaghị isi ngwanụ kee nke ị mere onweghị nke ha mere eme ị na-aghọta ya bụrụ otu ọnọdụ ụwa jiri dị o nwere ndị ga-abụ ha daa ada ha nọrọ n'ebe ahụ na-achọ onye ga-ekulite ha ị mana ọ bụghị ọtụtụ ndị dara ada ga-ahụ onye ga-ekuli ha o nwere ndị nwere ike ịda ada onweghị onye ga-achọ ka ọ bịa kulie gị ụfọdụ ga na-elega anya sị gị mgba kulienu ụdịrịka ada m na-ekwu abụghị ada nke ị na-ahụ anya kama ada nke ime n'ihe metụtara n'otu isi eme ihe n'ime ihe metụtara n'okwu akụ na ụba gị n'ihe metụtara n'otu isi eme gị na-ebi ndụ o nwere ndị nke ka m were ya ịnọ na enwe enyi maọbụ enyi nwoke maọbụ enyi nwaanyị ya bụrụ na ọ gaziri gị ọ gaghị apụta na ị ga-eji n'ihi ya gbuo onwe gị maọbụ ị ga-eji n'ihi ya chegbuo onwe gị ka ị ghara ịgara ụwa gị ọtụtụ mgbe ịma nwoke nwere ike gara ụwa ya nwaanyị nwere ike ọ gaghị agara ụwa ya nwaanyị nwekwara ike gara ụwa ya nwoke nwere ike ọ gaghị agara ụwa ya na-aghọta ya mere ihe ọ bụla bụ ihe ndị nke ị na-ahụta dị ka ihe kwaturu gị mata otu ị ga-eji so ya ka ihe ahụ ghara ime gịnị ịkwatu gị ọzọ n'ihi na ọ bụrụ na gị ada taa ọ pụtaghị na ị gaghị ebilite ị na-aghọta ọ gakwanụ gị eme ka ị kwụsị ịga n'ihu n'ihi na onye ọbụla dị n'elu ụwa nwere ọnwụnwa nke chere ya n'ọnụ ụzọ ama mana ihe bụ mkpa bụ ọ bụrụ na ọnwụnwa anwụ agụ ka otu isi ele ya bụ ọnwụnwa anya chetakwa na ọkpara Chineke ọnwụnwa nwara ya mgbe ekwensu chọrọ ka o mee ka okwute wee ogbe achịcha ọ ga-eri n'ihe ndị ọzọ niile ọnwụnwa nwara ya o mana ọ bịaghị site n'ihi otu anya sị mba o papa nke eluigwe abụ m nwa gị gị nọrọ ebe ehi ọnwụnwa a na-ama mba o agaghị m eme ihe ọzọ akwa ekpere na obubu ọnụ a agaghị m emezukwa ya 40 days agakwa m emezi ya 40 nights ya kwụsị ime ekpere mba o jighị n'ihi ihe dị otu ahụ ya kwụsị ihe ọ na-eme ọ gara n'ihu ruo mgbe o bụ onye mmeri wee meribiga oke ya mere biko bi ekpere bi ọbasi na-aga n'ihu mana ihu onye daranụ abụla onye ga-eji okwu ọjọọ were sowa ya n'ihi na ụfọdụ n'ime anyị abụrụla ndị ga-eji okwu na-eso onye daranụ ụfọdụ a na-akụ onye dara n'ọnụ ọ bụ na o leru gị anya wee ya kpọrọ ụkwụ n'ihe wee daa dede anyị si anyị isi m ekwulu okwu amadịghị m ma isi anyị ekwulu okwu ana m abịa ndewo.

0: ndị ntorobịa sitere n'obodo nke a mbiriya n'ọrụ ndị ntorobịa sitere ebe mana o nweghị otu nwanne ya nwanne ya nwere ike ọ nọ n'ebe ọ nọ n'alịka ka onwe ike nweta ihe ọ ga-eji nyere ndụ aka mana ọ hụghị ihe dị otu ahụ ya o nwere ike zitere nwanne ya nwoke ozi ọtụtụ ndị bụ izitere ha ozi enyemaka dịka nwanne ele m anya ha jite obere rịarịa ha ga-elecha ozi gị ahụ gafere mee dịka ha hụ gị ya o nwere ọtụtụ ihe ndị nke a na-emezi ugbu a ma o nwere ndị ga-abịa na WhatsApp ha ha pinye ya ka ha lechaa ozi gị ka ghara ịmata na ha elele ya ihe ọ bụ aghụghọ
1: nke ya ka ọ ghara igosi akara abụọ na-achọta ụtọ na
0: egoola ya
1: ahụtaghị m ya dịka aghụghọ
0: o nwere ndị nwaanyị Istanbul ha kpacharala ya mee maka na ha chọrọ ihe ahụ ozi gị ka ị ghara ịbịa maka na o nwere ndị ga-ahụ ozi gị ugbu a kama ha ga-azaghachi gị ha gafere eji m aka na ozi niile enweghị azịza ọ wụrụgodi na ị siri oke ị na-awọta ehe o nwere ndị na-agbanyela ya ka ọ ga-awụ ha hụcha ozi gị gị nwa onye zitere ozi ị na-ele ya gị si onye ahụ bekwa ozi m mana ma na ọ hụla ya kemgbe gafere maka na ọ bụrụ na o tinyere ya ebe ọ ga-abụ ọhụ ya ya egosi ọhụ ya ma ọ zaghachi gị nwa ga-enwe nchekasị ahụ
1: ịma nke bụ na onye tinyere ka ị ghara ịma na ọ gụọla ozi gị nne nwakwa amaghị mgbe gụrụ ozi ya nye otu ihe maka na a na eyi ozi
0: yaozi
1: mgbe gụrụ ozi ma amaghị m ọkwa mgbe ọbụla ịzaghachi nwa
0: eche ma ọwụ otu a bụ ugbu a nza itinye ya ugbu a nzitere gị ozi ịhụ ozi m amụnwa agaghị m ama na ịhụla ya
1: ụgha otu a na-etikwa ihe a na WhatsApp a na-etinye onye ga ndị lere status gị imechie na mmadụ agaghị ama na ilere nke ha legwe nke gị ga-ama that's how it works
0: onye m akụziere m
1: ọwụtọ na-eche arụ ọrụ ya wụrụ ndị mebe ka ehi ha na-eme onwe ha nke ka dị njọ nwụ nke a na-eme ide onye ahụ ozi bata asị gị na sugba na-eru awa nkeji iri abụọ na anọ na ọ akachapụ ya akachapụ ọ bụrụ na ihe ahụ ezibetere
0: iwe
1: screenshot otu nwoke ji maka ya luzuo ọrụ kọntrakt over 20 million gịnị mekwaranụ nwoke ahụ asị ya na ọ hụrụ na o tiri meseji taima na ihe anya tamis na nwere ihe a kwuru ugbu a dị mkpa ụtọ ya nwana esef ya esef na ọ ga-apụ ya sị na sodi afọ na hikati gịrị ndị kọntrakt ọ gaghị onye ọzọ ya ha na-ahụta na onye ahụ mana ụfọdụ na-eme n'ihi na meseji a onwe ndị ewu hapụkwanụ enwere ọkwa onwe ndị ewu ekwentị ha ụtụtụ ogoro ọwa anya asụ meseji na-eji ya ha na-eme ya ka ụfọdụ pụọ ka enye ohere
0: mana
1: enwere patikọla masịma storage fọ wasap ka ihe asụgba na ọ ga-abụzi aghụghọ nwanne m wa adịghị ebe ọ dị mma adị
0: ihe pụtara okwu awụ maka ụtụtụ n'ime ndị a na-edetara ozi ma ọwụ ụmụnne gị na-edetara gị ozi enyemaka mana ị na-azụ omeakụ na mba ndị ọzọ ele m anyị gara nara echichi chief dịka anyị nọ na-ekwu nwaanyị Istanbul o nwere ọtụtụ n'ime anyị ndị nke ịbịarute na ezinụlọ ebe nke amụrụ ha ọ bụghị na ọ dị ọjọọ mmadụ iwu ụlọ na mpaghara mba ọzọ ọ bụghị na ọ dị ọjọọ mana dịka ị na-emechetakwa ụlọ ebe i siri mee gịnị pụta maka na ọ bụrụ na ọsọ achụwa mmadụ ọhụ n'ụlọ ya ka ọ ga-eme gịnị
1: ka ọ
0: ga-agbakpunye echetara m ọtụtụ ihe mgbe a nara akwado ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ na steeti Lagos ndị ihe a bụ naanị ụlọ ha ọkwa mana ha gba aka ụlọ otu a ka ha jiri gbara aka ụlọ mana ọ bụrụ na ọ bụ n'obodo gị ndị obodo gị ọ bụrụgodi na ndị obodo gị chọrọ ịkwatu ya ha ga-emere gị obi ebere nwanne mmadụ na-emere ya obi ebere karịa kemgbe onye mba ma ọ bụ onye ama o nwere ike ya echeta maka na asị na ọbara na-eme gịnị ọbara na isi isi amaghị m otu iziri nhụta na mmadụ nwere ike iwucha ihe niile ọ ga-ewu mana otu nkume anọghị na ezinụlọ ebe a mụrụ ya
1: ndewo maazị ụfọdụ na-asị na ha na-agbara ndị ezinụlọ ha ọsọ ndị nwanne mpa ndị nwanne mma maọbụ ndị
0: nwanne mpa
1: na arụ ha anya na ha agaghị enwe mmasị imepe ya ebe ahụ ahụkwala m onye mepere ya bụ ụlọ ahịa maọbụ ụlọ ọrụ n'ebe a mụrụ ya were ụmụnne ya tinye ebe ahụ gabịa hụ ụmụnne ya emewe ya akụ awara awụ ịghọtala anyị nwere ihe ndị batara na akọbatara na ha amaghị enwere nke na-apụrụ ha anaghị agwa ha maara mana ha anaghị agwa nwanne ha nwoke ma nwanne ha nwanyị n'ihi na gịnị ha chọkwara ị na-akpịrị ego n'akụkụ chetakwa na onye dị otu ahụ na nwanne ahụ nwere ike ọ na-akwụ ya ụgwọ ọwụ o nwere ike ọ na-akwụ ya ụgwọ ọnwa ịghọtala ọ na-akwụ ya ụgwọ si ya ngwa nga na-akwụ edota maka ihe ndị na-emere m anakwa na ga-anakwa n'elu ya na-ezu onye ahụ ohi o nwere lụfọdụ fọdụ asị mba kama ha ga-arụ nwa nke ụlọ ụfọdụ kwenyekwere ego si ngwa Ụmụnne ha nọ ga ya, ga ahụ ndị ha ndị dị asị, ọ ka mma na m nọrọ ụlọ na mbụ onye ọzọ karịa ịbịa. Mana o nwere ndị awụtụlụ ụwa agwụ ha na-amịrị ka ha agaghị lọhụ ebe ha na-agwa m ya tụlụ ụwa agwụ ha agaghị lọhụ maka na gịnị ego nke ha nyere elekere n'ụra ha ụlọ eriri ya eri ya nwụrụ ụfọdụ ụmụnne emeela mee ụmụnne ha obi ha emechie. Ọ wụrụ na ha achọghị ịrụ ụlọ ebe a, ọ wụrụ na ha achọghị ime ihe ga-eme mana ha elela anya nne onye ugbo. Nga tụkwasịla ya obi. Onye a ọ ga-emeliri m ya, ọ ga-arụ ya ihe a dị mma. Ụfọdụ ha were ntụwa bekee simenti akpa iso, e were akpa abụọ gbajuo emechi ụlọ ada. Ihe mere na o nwere otu nwoke nwere onye nwa nga na-aga emere ya ihe, ya sị mgbalikwe kemgbe debe na ụlọ, n'ụlọ nke nchakọ ụlọ nke a dị iche. Ịma nwoke a gaa mmadụ abịa sị ya ee ihe nwa na-asị gị na ụlọ a, na onye agha gburu gburu were aya kata wee ya wee okporo okwu kpọkọta ya fotuo. Nwoke a gaa n'ụlọ a waja waja ya rụchaa ya, nwanne ya nwanne akpara agasị na ihe awụ ụlọ ya ebewa akwa. Nwanne ya jụwa gị na-ebi ya na ihe awụ ụlọ m nụrụ ya sị ịgbala m odibo kemgbe afọ msị ka m nwere ụlọ a duo ogo ụlọ kedekwa o sendiri ya ego dị achụa simenti ego ole pent ihe niile eji eme ya ka ọ dị ya ga-arụọ ya waja waja rụchaa ya. Nwanne ya sị ya eji m ụlọ a na-eduga ụlọ ugbu a gwa m onye dị otu aka ihe a ga-eme ya ya ebewa akwa gwa m nwanne ya ajụwa sị nwanne ya na ọ rụrụ ụlọ a waja waja ị hụla ya ugbu a. O mere ụfọdụ ndị ọgwụgwọ na ha achọghị ịbịa mee investment na
0: ebe amụrụ
1: ha mana ụmụnne ha emeela ha ha gbanwee obi. Ya nwụrụ ihe ndị bekee na-ekwu man makes man to be wicked. O nwere ike o mee ha o mere onye ha hụrụ n'anya ha sị mba ebe nwere ebe ụmụnne ya nwere ike ime na ihe dị otu a ụmụnne nke nwekwara ike ime m ya. E nwere ụmụnne azụ na azụ e nwere ụmụnne jokwu Chineke zụọ mana jụ m abụrụ ya bụrụ na gị ele anya ihe shi ike chọọ onye mba tinye ebe ahụ mepee ya maka akụrụ ụlọ amara onye kpatara ya igbo mụrụ nze ma ọzọ mma mmanụ.
0: O nwere otu nwokorobịa mere njem. Nwokorobịa ahụ anọọla ọtụtụ afọ n'ebe o mere njem ma wuo ọtụtụ ihe a na-ewu ewu dịka ụlọ. Ị bịa rute na nke ha, ụlọ ha dịkwa ka ebe ngasị ebe a gbara ọsọ. Ha enweghị ụlọ mana nwokorobịa ebe obi o nwere ezigbo ụlọ, ọ na-ebi obi ọfụma ruo mgbe o jiri mekata. Nwokorobịa ahụ amaghị m ihe gburu ya. Nwokorobịa ahụ anwụọ. Mgbe o ji nwụọ esi ihe awụ na Naịjirịa esi ebe ahụ vulata ozu ya. Mgbe eji vulata ozu ya, ndị ezinụlọ ele ndị vulatara ozu nwa amadi a were ya bụ ozu ha bulatara tụghachiri ha sị unu bukwere na ya mee gịnị laghachi. Maka na mgbe onye a dịrị ndụ o nweghị ihe ọbụla bụ nke ọ chọrọ ime na
1: ezinụlọ
0: n'ihi na ha bịara ha dọrọ ya ụdọ ya sị ya dede mewa nke a ya ajụ na ọ gaghị eme. Ha sị na ha agaghị anabata. Ọ bụrụ n'uche gị gasị na ndị akpa mara agwa n'ihe ahụ ha mere esi ha buru ozu nwa amadi a bughachi
1: na
0: ha achọghị ka ọ bịa ebe a ebe ọ bụ na o geghị ha ntị mgbe ọ dịrị ndụ.
1: Ọ dabere n'ezinụlọ. Man eat alone, man die alone. Adedisa Ugegbe, yes! Oh yes, man eat alone, you chop alone, you die alone. Adeghị ekwunụ ka dị ya na ebe ọ kwụsịtara anya rie naanị ya. Ya nwụọkwa naanị ya. Ọ wụghị ihe ọjọọ maazị ya nwụọ naanị ya. N'ihi na ị ga enwe ụmụnne ga ejiri ego ha asị m Chineke na ego ọ nwụrụ ọ ga-enye m ụmụnne m a nọ n'ahụhụ ya dịkwara m ya ka m nwere pawa ntile m anwụ ana m na-ekwu ya vidio ọ wụ ka ndịmaa ego ọ bụla Chineke na ga-enye m n'ụwa ma enwere ya ụmụnne m a nọ n'ahụhụ ma na-eri na-ashine ka m nwụọ pawa ntile m anwụ to me it doesn't make any sense na m ga-eji ego ụmụnne m a nọ n'ahụhụ so of what is ka m ji mkpatakwa ndị ego. Maka gịnị kpata dị ego ọkụ ụmụnne m rie ya ka ha basị a onye a nwanne Ogebe onye a nwanne Chidi Malekwe ihe kwenye ọ na-ashin mana eko mana anara otutu dị gị bịa sị mkpatara ego meri ya naanị
0: ụfọdụ e nwere ihe nchọpụta ụfọdụ anaghị enyekwa aka maka na ọnọdụ ha jiri kpata ego
1: mbaa
0: mbụ biko oge chọrọ ịkụ gị
1: nakwụlụ onye ya bụ 0812-011-1019.
0: Ndị abakara ekwentị ga-eji kpọbata biko ịbata gị metụ ya nwa nkenke. Halo
1: ụtụtụ ama ya maara gị mma Abino Black ebe ọla chi
0: Abino Black
2: ụtụtụ ọma
0: ụtụtụ ọma
2: ndewo Ndewo
0: Chineke emeela maka ije ọma
2: obi gị. Ọzọkwara m ụlọ niile o. Ebe ahụ m nọ.
0: Ewo.
2: Ah, bi na ze network a na abi ya. Ewo. Iwe nu phone wi ti ite ma mi yewete le. Ije enwete. Ala ka mu gwa.
0: Ade ma Chineke emeela maka ije ọma.
2: Bi sọ ku nu ji de je ku eh. Ọ ka mo ache ba. Ya ri ta kwa mana ji o. Yiri akwa imeji aka me na shine bu akwa no noni asiti siti bu akwa no garaji ko kono na ke aka ke din ma
1: otu a
2: mbu pri take je nya nde mada na agata
1: otu a
2: ya dinga ke ribo le we eji oku oke chama na dia mara no ke na ba mara na huta o nde je ya ufodi ke ma je mere nwunye ya nde ufodi kwa o aka o kwande le mi
0: Otu ha beru n'ụlọ ha na-eme ka ego adịghị.
1: Ha pụtara ma ha emere nwaanyị.
0: Ehi,
1: ọ ga-anwụ nwaanyị ahụ elie ya.
0: Kpọsa bia, kpọsa mkpọbi. Onye ọbụla na-akụ.
1: Nnukwu ya na nshi.
2: Chineke.
1: Ndewo.
2: Ndewo.
0: Ndewo. Kanyị bụ bitri ebe ị nọ na ndewo maka na oge na ha emela kwarafu kwarafu.
1: Alo.
0: Dị n'erezi ice cream. Oyi dị o. Ndewo biko awon ode ko wene bi ja ka
1: ha pere aka ebe na adega mma
0: ri ni ba hu bale ake kpoachi no
1: hello
0: hello
1: otu nkeji o
3: hello
1: mami bi ibolachi mami
3: eh o mama am la ro
1: mami bi ndewo ande ande mma gun akwan
3: kollam
1: ndewo
3: o si eku na mama wo
1: ah
3: ade me
1: Why
3: Sunday? I don't know the lambau. Chacha, look why la why I'm at you so. That's a lambau.
0: Ndewo mami
1: ndewo mami bi amalaga
0: maka bi pale no ndewo onye na akura anya ka no nza me bola chi
1: hello hello tu to amia amalaga me bola chi
3: ka ga jere
0: gazi kore ki
1: mami ke nanem
3: Ototo
1: ama ya mara gi mama mi.
3: Ezele le zuma na to ozungula te ya no. Ya uru kwa mahe ke ni ma ya na gen. Sama na ho de mai zana ya ma. Ade mai zana ya ma. Ite bana ro na ta shi fu. O mu de sa mu le lu ngo ku ri ni sen ka sanga. Ake ga ro shi ni na na ya mu ra so chire kwa kam de ji uno. E ma ne no ade je ma. Maka na asina osu su na onye ala n'ụlọ ọka dị mma na mmadụ metere n'ụlọ kara na mba
1: ọtọbụla
3: ijiri ma na-ejite onwe gị na mba gị were
0: ọtụa
3: adịghị na-abata ma na-enyere ụmụnne ya aka ọ dịrịla ha na chi nyere ha ego ahụ
0: Una bola chie kedu kunu mereta ezio kwa na honu mko ma akasi mu isi na lota kachi ugbo isi ni hunchi dejo ambassador Genevieve Chazalam sitiri Immaculate ndewo ya gazire kena tupa ya gawa na Facebook kanyu mironye nka hello
1: ya maraga mmezi ndedi ya rama ibola tututu ama
3: ibola mchigi mwafani
1: jiwa bezi ndewo
3: wakia do rama
0: nazi ndedi ya rama ndewo
3: ndewo na ko bace ta maru na makara
1: bace ma giwe megi kwa
0: ma kwa gino
3: iko iso kunu ji o ma ne ti bomma akwa nwe ndi ba oka mma na ama ahoro mu ndi na rutu mu mo test na tanship ha lo ta de na ha ba lo lo na ha lo che na ha lo
1: da no
0: ele ma yo ne ji kwa mmiri o we ni ko ne hi di mmiri ha idochi bege ya
3: ha ha ufoda na tojo age mu ha ga bo Oh, you know, all of them were that one. I will not come on. I'm
0: not
3: saying you want to go on the high. Yeah, on an appointment. On it, man. I'll get in a kind happy in all of
1: mine.
3: Because didn't I have all let you know what's the taboo? Who does the acumen? Not Felicia, my dear. Nah, oh, Morg. Francisco Morgo. Mm. Na MP na acho in trouble.
0: Which one? Be another
3: one rompo. Why you so car for one name? As is on your man radio. MC W yes abola me. And the na na akpo bata na Rose FM.
0: Ko
3: waje mu ni ni na man.
0: Amio, amio. Dey what na Facebook cause India rutranya aka Grace Star player siri na bola chimwanyi Istanbul na kwa Mars Clinton. Ese kedo kanya sanyi jiriga biko nunyere m naka gwara m ndido te bola chi antioge anti merime anti Esther chi ma chuku nyere amarachi osondo apa na kwa confidence polo the only confidence polo has mwanyi fulani gade kata mara anyinine mma jana si
1: ise
0: dewo comrade like you dem wa ese emume nchito ọmụmụ manyere ọgachi bike ọ dị mma ọgachi bike tọwụ
1: nke nwere wet
0: tọwụ bọndee gị anyị na-asị gị ogologo ndụ na ogologo anyị si ike
1: ya amị
0: ewo ọwụ ya ọdee
3: ha awụ ya ọdee
0: ewe anyị hụrụ ozi nke gị o
1: alo
0: eze nwa ikedi na chi prince ikedi esiri ụtụtụ ọma Maazị Clinton na kugebe nwaanyị ọma biko unu gwara m na kristen nwoke ọcha ibola chi prince precious Precious nwa kama comrade Elijah Denwa eze nwa justice eze nwa prince princess gunyekwara Anthony eze nwa princess eze nwa na Victoria eze nwa ozioma na ndi huru ikedi na anya siri ana masenye bola chi ta ubochi ncheta omumu gi kwa eze nwa ikedi na chindeo ya gasire gi no isitere ngwi yekwe di nugu na agbo Lisabi ni kwe gaga ni rinye gindu ni lundu.
1: Ame. Ayisi
0: kene la hisi ke.
1: Ame.
0: Yabu inyo wala bi inyo ma. Oga na abiano no zama ge. Anye unrozi gi engineer Prince Donski. Ese rototo ma ambassador of peace na kugebenga la biko.
1: Ya marage ma.
0: Unu gwara mno mwenye ozio ma gift obane. Ezibo ndienye MCJ comedy MC Aboki Nasibo Danelo. Mwa chuku mwa. Mwa. Ahiwe ndewo ya gasire ge no promise John Don esero toto amandi nke ndewo
1: ya mara ge ma
0: oza Francis Omaganda mani nwoke sidere state imo bonkwem na magunze esere toto amuge bengala na Maazị Clinton ganu niru na olu omunu gbaram no ndie bolachi Victoria nanna Isi Fedoris, Chinonso, M. Felix, Oko, Young Leka, Wendy, and Nubi, Comrade Elijah, Elijah, Udemwa, na Princess Missy, and Diozi, Opotaraha, and Neba, and Dewo. And you, Rosigi, no Wahala, no Wahala, Isi, Odeka. Apo we be here for hour. Victor Nana is in week who come and be say auto to a man din can be cobram no one your mam only nature nana oh mamma a 2 million a day the chukujo liver chibuze ugoji gwamram dia ebola chi gunyakwarama when you can get the golden is if Doris Madame Stanless Stanley Rentals on one meme a mini Biafra na gospel Jonathan Bundis and Waragi ebola chi nambe auto to a yagazir again nola. Ade ma ade kan ge were one for the road na akara ekwenti anyi maka ndi na egenti.

0: ndekọ fọrọ naanị nkeji anọ ka ọkụ elekere asatọ n'ebe aka anyị na-apịachikọ ya ọnụ na-asị ka onye sonyerela na nke taa ga-echi ka mma. Mana anya aka alabaghị anyị n'ebe a, ọwa agba nke mbụ na-akwụrụ ọnụ ịghọtala ka obi ghara ịgbafu gị. Onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obido ya na kwa Ikodia Worldwide.
1: Igbo Mrunze mmụọzọ ma mmanụ.
0: Ndewo. Mmanụ anyị rụrụ n'ọnụ ọwụ mmanụ akara onye.
1: Hafụrụ m ya.
0: Ya ọwụ mmanụ akara m.
1: Ịnwere
0: akara? Onye ọwụ mmanụ m si na a ga-eji agba fry taa, gị were mmanụ arụọ n'ọnụ. Nsogbu adịghị. Ihe na-atụ dị mụjọ maka ndanda o. Ịma ndanda na-ahụ mmanụ
1: n'anya. Hafụ ụwa ya bịawa m n'ọnụ. Hafụ ụwa.
0: Nsogbu adịghị. Ka aha kpara isekwa na di ya enwedị ihe o kwuru.
1: Hafụ ụwa.
0: Ka anyị chebirizie oge ọjarozu mgbe ọ ga-akọ elekere asatọ. Anyị na-asị gị ndewo, ya gaziere gị.

0: oge ihe omume ọjaruzi eruola na rose 101.9 aba na mgbe ụtụtụ adịkọna ejirila nkeji atọ wepụ okwu n'elekere asatọ nke ụtụtụ taa. Anyị na-asị na ọ ga-agaziri gị n'ebe ọbụla isitere na anụrụtụolu anyị ma na-ege ntị. Anyị na-asị gị nde wo batawa ka anyị na gị abụọ nọrịa na mgbe ụtụtụ a ịmara ihe ndị ndu na ndị ọchịchị anyị nwere nye anyị maka ndị nke chiri ofe ogo kazi olugbu ntụrụkpa ekwukwurishi na ntụ ozịza na ọtụtụ ofe ndị dị iche iche maka na sị na ọwụ onye rijuru afọ ọwụ dị ajọ ekwe aleluya ebe echebirila onye ogologo ekpere bụ na amen ya na aga aga emere elu ma ala egbe rute ha ala ala ọ naghị agbara aka aja ala. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya, mana ọ bụghị naanị m nọ na mgbe ụtụtụ a mụ na ezi oyi gị nọ n'ebe a.
1: Chidimma mere gịnị? Ndewonu.
0: Ndewo ya gaziere gị.
1: Kachukwu kara gị.
0: Anyị nwere akwụkwọ akụkọ dị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa taa. Punch nọ ya, Vanguard nọ ya, Daily Post bịara abịa, New Telegraph bịara abịa na kwa akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ dị iche iche. Mana n'egbughị oge anyị ga-ewere akwụkwọ akụkọ ndị nke rutere anyị aka na mbụ akwụkwọ akụkọ m ji n'aka ugbu a bụ Daily Independent ka m ji na-ahụ ozi ndị a. Ọ bụ gịnị na-akpọtụ o? A sị na mgbogbu n'igwe agbawala n'otu ahịa dị na steeti Lagos. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Lagos bụ Maazị Fatai Tijani gara n'iru ikwupụta sị na mgbogbu n'igwe gbawara na otu ahịa nke dị na steeti Lagos. Mana ọ masịla ụmụafọ steeti ahụ bụ ike sị anyị ga-esonwe ihe a. Unu enwetabula ntamu maka ya bụ mgbogbu n'igwe mọlị mọlị anyị ga-amara otu ministri banye opi gbọgọrọ ime. Nke a ka ha na-ekwupụta ugbu a. Ọ dịkwa egwu maka ya bụ prime minister nke mba UK bụ onye gbara arụkwaghị m. A na-akọwa ugbu a na Peter Obi na ndị ọzọ akpọsiela oke ike. Chidede anyị Tinubu gbaa arụkwaghị m nke gị. Tinubu rituo n'oche ọchịchị dịka onyeisi ala Naịjirịa. Tinubu gbaa arụkwaghị m. Nke a ka Peter Obi na ndị ọzọ na-akpọ oku ugbu a sị Tinubu dịka prime minister nke ndị UK gbara arụkwaghị m. Mgbe gbasoro ụkpụrụ ụkwụ ya otu o siri gbaa arụkwaghị m onyeisi ala rituo. Ọ dị egwu broda Mike Mario Wazobia akpọla oku ka anwụchie Very Dark Man. Asị Very Dark Man o mere gịnị? Asị na The One na Very Dark Man yiri egwu sị na ọ ga-egbu nwa amadi ya. N'ozi o wepụtara na Instagram n'ihe onyonyo bụ ebe ọ nọ ya na-eyi egwu ọ sị mgbe ọbụla m hụrụ onye a na-eme ihe ntọọchị bụ The One eziokwu eziokwu aga m egbu ya. Eburula m ya n'obi. Akpọla oku gbasị ka anwụchie Very Dark Man. Mana na-enyogharị anya hụ na ozi ahụ Very Dark Man zipụrụ n'ebe ahụ n'ezie na o kwochapụla ya. O wepụla ihe onyonyo ahụ zipụrụ n'ebe ahụ. Ịlụ nwoke na-enweghị ego agaghị eme m obi ụtọ. Nancy Isime bụ ya na-ekwu nke ọ sị na ọ gaghị eme ka aṅụrị dị ya n'obi ma ọ bụrụ na alụọ nwoke na-enweghị shishi na-enweghị ihe nọ ya n'ime akpa. Na ọ gaghị eme n'obi aṅụrị maka na ọ bụ n'rịa rịa n'ihi na asị na good morning tọtara how are you. A na m ahụkwa nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a. Ọ gịnị na-afịọ? A na-eme ka mara na ozi adịgboroja wepụtara na usoro nzirite ozi nke ụlọ ọrụ INEC ugbu a ka ndị pati APC na-akọwa gbasara ndị nke Lagos. A sị na ihe a bụ ozi ụgha na o kwesịdịghị ekwesị mọlị mọlị. Unu eberela m akwa o, onye eberekwala m akwa. Onye na-ekwu nke a? Ọ bụ Sowore. Sowore na-ekwupụta gbasara ikpe ndị nke ya na-ekpe ya dịka a na-ezigala ya n'ụlọ mkpọrọ ka ọ nọtụ n'ebe ahụ ka isi jụtụ ya oyi. Sowore agwala ọtụtụ ndị sị onye eberekwala m akwa o, unu eberekwala m akwa. Nke a ka Sowore na-ekwupụta ugbu a. A na-akọwakwa na ụlọikpe ewepụtagharịala olu ozi nke ikpe nwere megide Rufai n'ịgba akaebe eji na-agba ya n'elu isi bụ Akachiburu steeti Kaduna. Ewepụtagharịala olu ozi gbasara otu Rufai jiri leba anya n'ekwentị nke onye ndụmọdụ pụrụ iche na nchekwa Biledanye Ribadu. Ọ sịrị na ọ gara aga na-ege olu ozi ekwentị ya bụ n'ụlọikpe ka na-ekpekwa Rufai ikpe maka ịmakpu n'ekwentị onye ọzọ na-egere olu ozi. ndị ọrụ agha Naịjirịa nwụchiela mmadụ atọ bụ ụmụ nwanyị. A sị na ha na ndị otu isi ekwugo ọnwụ bụ ndị ISWAP na-arụkọ ọrụ ọnụ na Borno, n'ebe mgbalata nke ndị na-enweghị ebe obibi bụ ndị IDP wa na IDP camp ka a na-eme ka mara nke ugbu a. Onyeisi ala Bola Tinubu ekwupụtala aha onye bụbụrụ onye chancellor nke ụlọ akwụkwọ UNILAG nakwa ndị ọzọ, ya bụ dede anyị Ogundikpe, ka ọ bụrụzi onye isi oche nyere otu NUC. Unu lekwekwe nọ na dede anyị Bello Tuji ewepụtala ihe onyonyo na-akọwa na ya dị ndụ maka ndị na-asị na ọ nwụọla. Dede anyị Tuji Bello ewepụtala ihe onyonyo maka ndị na-asị na nwa amadi anwụọla, ọ sị na ọ washi adị m ndụ. Nke a ka ọ na-eme ka mara ugbu a na ya dị ndụ na ya anwụbeghị. Maka ndị na-asị na ya anwụọla, ọ sị na ya dị ndụ. Nke a ka Tuji Bello nọ na-ekwupụta.

ọ dị mma ka m na-aga n'ihu ka m na-ahụ ozi ya na ndị ọrụ agha ugbu a zaghachila ndị otu ọlụ ọgbalaga maka mwakpo obu nke ha wakporo na Zamfara. Ndị ọrụ agha ugbu a malitela inye ezigbo nchekwa bụ anya bịa lere na ya bụ steeti. Ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga egbuola ndị ọrụ ubi mmadụ isii na mwakpo ọhụrụ e mere na steeti Kaduna. A sị na ndị ọrụ ubi na ndị ọchịnnama enweela esemokwu, dịka mmadụ asatọ bụ ndị egburu egbu na steeti Kebbi bụ ndị larala mmụọ n'ike ugbu a na esemokwu dapụtara n'etiti ndị ọrụ ubi nakwa ndị ọchịnnama. Ịkụọla afọ n'ala. Ngwa soro nzọmụkwụ nke Stama gbaa arụkwa gị m ugbu a. Peter Obi agwala deede anyị Tinubu si Tinubu ịgharịpụla Naịjirịa. Ya mere ịhụrụ ka Prime Minister ndị UK jiri gbaa arụkwa gị. Ngwa soro ya dịka ihe ịma atụ, gbaa arụkwa gị nke gị. Peter Obi na-agwa Tinubu ugbu a. O nwedịghị ihe a na-agadịghị ahụ. Chai Chineke kwere ihe ọjọọ. Otu nwaanyị egbuola onwe ya na steeti Anambra maka na enyi ya nwoke sịrị na ha agaghịzikwa eme ọzọ dịka o tepụchara ime ugboro atọ. Nwatakịrị nwaanyị asị mba na ya agaghị edili ụdịka ihe a o gbuola onwe ya ugbu a na steeti Anambra. Ebe otu nwa agbọghọbịa kakpụ ndụ ya n'ọnụ bụ onye gbara afọ 25 na steeti Anambra kọwara na ya na enyi ya nwoke nọ na-emekọrịta enyi na enyi na amịrịtụkwa ọnụ. Ọ mịrịkwa osu okwu ime ya ga-atepụ, osu okwu nke a bụ ya etepụ, o tepụla ime ugboro ugboro atọ. Enyi ya nwoke alọghachi ugbu a sị ya, "Danny, agakwa m emeli ihe ọzọ." Enyi na enyi mụ na gị na ọ kwarala nwa katịrị nwaanyị jirizie ya bụ obi ụfụ gbuzie onwe ya ugbu a.

A na-eme ka mara ugbu a na otu nne ebole ebubo na-agwa ụlọ akwụkwọ na steeti Kano na ha lere nwa ya nyegide ya ntaramahụhụ nwatakịrị gbara afọ 14 nwata anwụọ na ọ bụ ha gburu nwa ya ugbu a. Ndị uwe ojii na Abuja nwụchiela ndị na-enupụ isi na ụkpụrụ iwu na-echekwa okporo ụzọ. Dịka kọwara na ọtụtụ n'ime ha na-eji ya adụpụnahụ ndị mmadụ ego. A sịrị na o nwere otu nwaanyị ndị nke ndị ohi zuru ohi na ya bụ Abuja. Echetaghachila Showore n'ụlọ ikpe dị na Kuje na ụlọ mkpọrọ dị na Kuje dịka ụlọ ikpe jụrụ ka na ya n'aka ebe. Echetaghachila nwa amadi ugbu a. Onye isi ala Bola Tinubu ekelela Oyibanji dịka o nwetaghachiri mmeri ịba aka gachi steeti Ekiti nke ugbo abụọ. Otu nwoke na-ekwu ọsị unu nye m puku naira ise aga m atụrụ onye ọbụla vootu onye nyere m ego ma tụọrọ ya vootu. Ka otu nwoke na-ekwupụta ugbu a dedi jikwa anya gị biri afọ ole ka ị ga-emegide ihe a. Ọ dịkwa egwu ndị ewebụrụ akụkọ m hụrụ ugbu a na akwụkwọ akụkọ Daily Independent na mgbe ụtụtụ a. Dịka m ga-ebufe oche n'aka Chidimma Peace mere gịnị ka ọ kwụrụ anyị na-aga ebe anyị ma hapụ ya na Rose 101.9 aba apụkwala.

ọ dị mma o ugbu a ka anyị leba anya na akwụkwọ akụkọ punch na mkpọtụtụ a asị hụla ihe na-ekwu o na asị ka enwe ndị uwe ojii nke steeti ndị gọvanọ ha chọrọ ka ha nwee ikikere o nye atụwewo pawa awụ pawa bụ ihe a na-etu adịdị ihe ọzọ ha tụwewo ana m ahụ nke ugbu a na akwụkwọ akụkọ punch na mkpọtụtụ a asị mete onye dị mmeni o mete onye dị mmeni maka ọlụlụ maka na mme na atị nsọ adịghị n'ọdị mbọ debere anyị na-ahụtụ nwa nwatakịrị bara firi abụọ na ise nwatakịrị nwaanyị na anambara o ọpụla ndụ ya n'ike ofụpụla ndụ ya ka ero awụ gịnị na-eme o a na-eme ka amata ugbu ahụ na ebe nwatakịrị mgbọ ọbịa nọ na-eme enyi na-eme susu mesusu oge asa ya ma savana emelu ma amaala ya dịrị meghe tefu ke nwoke asị ya alụwo mụ asị ya ọdụgụ plis ke nwaanyị ebe ka wepụ ndụ ya n'ike mkpara gbụkwọ onwe ya na nshi na ihe ka ndị na-atụgbu onwe ya enweghị m ike ya oge soja kom soja go barakịrị men ha wele batara n'isi gị aha ma a na-ahụta ugbu ahụ anwụchela otu mmanwụ okorobụ meka ya wụ onye omekome onye mmanwụ ndị a na-eyi mmanwụ na oyo steeti o eji eji gbuo ahụ ọ nọrọ na-eyi egwu akpakwaghị ya megha ọ dị egwu o asị nde do you know who was me do you know who was me ka a na-ekwu gbuo ahụ do you know who was me agụbara na akụ gị agụ gbara ya o ọ kabara ọhụrụ ọhụrụ ọ kabara dị n'ụwa ya ndị otu nzuzo ndị ka ọhụzịzim ndị ka ọhụzịzim ka ọ dị gbuo ahụ hasbin gọgbarị nwụchiri ajụchidi onye nọfai na ya o ọ nọfai na ya ya gaba dị n'ụwa zumi dị n'ụwa zumi nọkwa n'elu ya o na-amanye ndị ọzọ na-amanye ndị ọzọ bụ ndị ọhụrụ ka ha mee dị n'ụwa zumi who was you ma jeta anege ya bi ngogbari nwuchiri anjichiri klaki agaje ngangarizim oge nwunufu anya ebehi adịsa ihe ọzọ oge nwunufu anya ebehi ịgụwara akwụkwọ ruo faina ya gabụga bụ nke dị n'ohu wasu ndị kọtizim eji ya eji gbuo a ọghara arịara sibi nnukwu abụkọ nnukwu abụkọ asị ya ọdụgo place you gonna be god ịgaje nga ịgado na nga mmiri amaghị anwụ achịa gị rugo onwe gị n'ala onye omekome aleluya somebody na-efere onye nwaanyị aka maka na ode mbe ọ debrela o ụra dịkwuola ahụ ihe m na-ekwu maka ndị nwere oke n'ụlọ ebe ha n'ugbu a oke wodia vizito oke wodia vizito ya bụ ọbịa anyị na-ahụta ugbu ahụ otu onye ọrụ ahụike onye dọkịnta onye dọkịnta ka a na-ekwu ugbu ahụ ọnwụ nyụfụla anya ha zụdarị abụlarị ọ lala mmụọ n'ike ọwụ gị n'egburu ya a sị m bịa ka ruru o ha wụ lasa fiva ha wụ lasa fiva maka ndị enwe m oke ana m ahụ nwoke n'ụlọ mụọ ana m iweta efere ha chaa ya iweta efere ha chaa ya emeghị m ụkọ mịala ya ọnụ mọchị ọmịala ya ọnụ na chaa ya o a sị oge ị na-eme ihe atụ ụbọchị na chaa efere maka na mme na tisa bụ ihe imega emega nwụọ a ga-eri rush a ga-egba bia a ga-enwe mmanya ị ga na-anụ nye m mmanya n'ime igbe ịsa awa asị jụkwa ndị nwụrụ anwụ ọ dị egwu o lekata onwe gị anya o a ghara ndị pak nwanne onye iri erie ya ụra dịkwuola ịza mpụla efesi ya eme gị n'anya ya efuo gị n'anya a na-ekwu ugbu ahụ olee ihe na-eme na-eme importa export a na m atụbata ngwaahịa na-atụbata ngwaahịa a na-eme ka mata ugbu ahụ atụwala mmadụ abụọ nga aha mmadụ abụọ na ahụ hasbi ngogbarị nwụchiri ha gaje ngangarizim de agana bigad ọ bụ gịnị na-eme o ha na-atụ mmere ahịa ọgwụ ike o ha na-atụ mmere ahịa ọgwụ ike ka ọ dị ugbu a eji ha eji na Lagos ha ga-echi n'ụlọ ikpe gawa ngarizim ha ga n'afọ anọ ha ga n'afọ anọ dị gana nọ afọ anọ dị agana nọ afọ anọ o n'ụlọ mkpọrọ ma aka dị ga mama o wepụ aka n'ọgwụ ike wepụ aka n'ọgwụ ike emega mega nwuchie gị yu agana bi gad ya wụ ike jenge ngarizim ya wụ jel jel nke a wee taa m rekpa maka ndị omekome lejiere anya o maka na mee na atị nsọ adịghị n'ọdị mbọ debrele anwụchie gị nga ngarizim diari si na metakwarizm fene mere ihe ọjọọ ya enweghị mmeta imeta ihe gajagaje ndị ibe kushi o meteri de go aha ndị ụmụahịa si o meteri you are going kpachakwara anya go
Adie guo asemwike yesemwike yesemwike ena bale you have bali the lot you are still balerin ena bale bale yo deme deme deme deme abene kunka ne bune gafana seti mo asa yesemwike hana bale asa ha ba nwala abuja ha mwari ala ya ogale mpamandu ko pogba ogale nwuza ko nwa adie guo for the man, you are Buja Barampi. When I had the war, I'm legendary. That's a good one. Okay, I saw you were there. Him so. For that, you cooler. I saw you never heard it. No, got Bangwe. I got Bangwo good. If Bangwe lent again, I'll legendary. I saw you never heard it. I got Bangwe said too good. Your name, Kapandu, your name was Zaka. How I debut in the Kunka. Yeah, you heard it. Him. He will be near. I haven't had any. Oh, yeah, Banji. I send the kitty. Deme, deme. Yeah, with deme, deme. Oh, as soon as Bali allow, you have ballied a lot. I'm still ballering it. As soon as Bali allow, Quadro, ya ega, chinko, marabua. Ya subwa, ona boku, party PDP, party ADC, na fandiaza. Asono kabuka, ona kabuka, ona deka tonu, kabaka kono. Make a kitty name, wun noko. Ya wotu wa otu wa ha tanki yo. Asa ha tanki yo. Tanki yo. Maka iti ya chenu chen kubura buwa. Awo te bedi yo. Ora de kula, o debrele o, o debrele o, o subrele o, nenu gubwa. Ata wende nyanga nyanga mi. Nde nyanga nyanga mu. Azo mewe visa. Ale me visa. Aina kutubu hao. Otu onyo ri. Onyo mekome. Akwale ya mega. Akwale pa mele. Kane kubu hao. Akwale ka kubwende madu chandu. Nde nari isa. Sasa ya usi 8 million naila. Million naila ho. Maguwa visa. Maguwa chandu. Nara hegorie. Obodo yibo haka nakona naija maka na kwala ha kwaranti ti ti kwada kwara ha pawo ade be ha gaje Hallelujah somebody na frode mwayata maka na me na tin sa duyin ebe adla boylen adie guo

Adị m ugbu a ga m ewere akwụkwọ akụkọ Daily Post mara ihe na-afịọnụ n'ebe ahụ ugbu a na mgbe ụtụtụ a. Anyị na-ahụ na onye ndu nke ndị otu ọlụ ọgbalaga bụkwa n'otu ji Bello o wepụtara ihe onyonyo na-akọwa na ya nwụbeghị maka ndị na-asị na ọ nwụọla. Ọ sị na ya ka dị ndụ. Ọ sị a ka dị m ndụ. Onye isi ala Bola Tinubu ịgharịpụla obodo Naịjirịa. Ya mere, ị hụrụ ka Prime Minister mba UK, United Kingdom, bụ Keir Starmer jiri gbaa arụkwaghị m. Onye isi ala mgba soro nzọm iji ụkwụ ya gbaa arụkwaghị m. Dịka nwa amadi a nọ na-akọwa na ọ bụ ọkụ akpọnyere ya n'ukwu, ụfọdụ ekweghị ya ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko. Peter Obi na-agwa Tinubu si Tinubu, ngwa gbasoro Prime Minister nke mba UK bụ onye gbara arụkwaghị m bụ Keir Starmer. Gbaa arụkwaghị m nke gị onye isi ala n'ihi na Naịjirịa agwụla. Naịjirịa agwụla. Otu nwaanyị nwa agbọghọbịa ndụ na steeti Anambra bụ onye enyi ya nwoke si na ọ nakwaghị eme ọzọ egbuola onwe ya ugbu a. N'ihi gịnị na enyi ya nwoke si na ọ naghị eme ọzọ? Nwatakịrị nwaanyị eruo na o tepụọla ime ugboro ugboro atọ maka nwatakịrị nwaokorobịa. Ya mere o jiri gbuo onwe ya. Ọ dịkwa egwu ihe na-eme n'okpuru anyanwụ. Nwatakịrị nwaanyị gburu onwe ya maka na enyi ya nwoke si ya na ode du ege anyị ebreke ele o mama ihe a na-ebreke ihe ọwụde efere nkụwa ma ọwụ nwanne efere nkụwa na ha amazikwa ebe ahụ. Ọ dị egwu. Ana m ahụkwa nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a. Gịnị na-afịọ? Prime Minister nke mba UK bụ Keir Starmer agbaala arụkwaghị m. Ọ gbaala arụkwaghị m o. Nnamdi Kanu edepụla ozi ya bụ na ọ chụọla Chika Edozie nakwa mmadụ itoolu ndị ọzọ bụ ndị isi okpokpo a makwara aha ha nke ọma n'otu IPOB. Ọ dị mma cheta na izu ụka ole na ole gara aga na o nwere ozi pụtara nụ si na o nwere ndị depụtara akwụkwọ na ha na-akwụsị Nnamdi Kanu ọrụ.

sekana si una segene kunu na kodina yabo onyozo bacho bacho so onyozo aguazi mile yasi hambambamba akunu chike dozim na kwa madi tolu ndi ozo unu sinu na yabo tu nyefe anya chogi hunu na autu nke IPOB unu sinu na kusila moro andi nke sekwa na achuru ya kaa hubu hindi nke hani kufuta na mahukozia o na akwakwa akoko Daily Post gine na afio amara mkoma sino ochichi Buhari mgba ahu gara abu anya bia lere maka onodo ojo okochukwu ayo na ekwubutu ugbu a ya bu orisi jafo bu ya na ekwu osiri na ya mara mkoma na tupu Buhari abata no ochichi na Nigeria ga ahu shege no mechakwara dota awu na obughi ya Anko wala ubua na dedanyo ifanyo kowa. Dedanyo miwi ifanyo kowa. Baka Chiburu State Delta. Ezio kuo asina hemene nukita jirineso. Nyafuku mwuru na onyugi anyu na oga zosia. Oga zaz. Oga abu abu biko. Nihafu wala. Mwamadi ubua gala no loron di EFCC. Bunke dina. Ikoyi bankwa mna state Lagos. Nihina ano nilinu ya nya ojona nketa ataropu banya wana ya nulu anenyo chama madia makwebu bona omerego bam bam bam no gochiri state delta anenyo chaifanyo kowa o makwebu bona ovru lego nke state delta mbaho boro governor na ikoyi ibu abono na state Lagos kano nenyo chaya deka ndo loru ESCC na ele baroku ya nya Onwegi mgbe government nke state Delta kpọrọ oku ka ndị EFCC bịa nyochawa ndị ọrụ mbeke na ya bụ state mba mba mba mba o. Ọ bụ ndị ole na-ekwu nke ọ bụ onye isi ndị ọrụ na state ahụ na-akọ ugbu a. Ọ siri n'ezie n'ezie na ya maara nke ọma na onwegi o maka ndị na-asị na ọ bụ ha gara ga kpọọ ndị EFCC si bịa nyochanụ ndị ọrụ anyị na ọ bụghị eziokwu.

otu na ahụ maka ihe n'oru mmadụ bụ Sarah na mkpirisi bekee ugbu a na-emesi ọchịchị etiti obi ike ma na-agwa ha ka ha were dị ọsọ na ije tọhapụ ya bụ onye jekọtọ pati ADC zọọkwa onye isi ala bụ Omoyele Sowore n'aka ngwa ngwa. Ahụ bụrụ ozi a na Mọnde, onye ọkaikpe ukwu Muhammad Umar bụ onye ọkaikpe ukwu nyere ụlọikpe ọchịala n'inwe na n'isi obodo ebe Abuja nyere iwu ahụ ma na-ekwu ka Sowore bụ onye a ga-anwụchi na ebe mgbazi olu kuje na-adabere mgbe a ga-elebacha anya n'okwu nwa amadi a ma mara otu a ga-esi etinye okwu a ọnụ maka ịna ya n'ebe. Ya bụ onye ọkaikpe ukwu Umar bụkwa onye a na-ekwu ugbu a na ọ nọrọ na-ede akwụkwọ na-achị ugbu a ka elebagharị anya n'okwu ahụ banyere ebubo bụ nke a na-ebo nwa amadi a. Na nzaghachi okwu n'akwụkwọ ozi bụ nke ahụrụ osote onye isi bụ Kolawole Oluwadare nyere ndị Serap nọ na-agwa ọchịchị ala anyị ka ha were nnọọ ọsọ na iji ugbu a wepụ ya bụ okwu hie nakwa gwa ya mee ya nke a na-ebugide Sowore bụ na ma na-ekwu na ọ bụ nke o mere. Serap gaa n'eru ị na-ekwu ugbu a na nwa amadi a bụ onye a nwụchiri anwụchi maka ịbụ onye na-ekwu uche obi ya bụkwa n'ihe ruo ya dịka nwa afọ ala Naijiria. Serap ugbu a nọkwara na-ekwu na ọ na-echegbu ha o ya bụ ihe a na-eku ugbu a katịcha na-arị elu na ọjị na ọ dịzị ka a na-egbochi ndị ala anyị inweta nwere onwe mmadụ ikwu otu o siri dị ya n'obi ma na-ekwu na nwa amadi a nọ na-ekwu nnọọ na ọ bụghịkwana nke o ji iwe na-ekwu na ha na-ekwu ugbu a na ọ ga-adị mma ka e were ọsọ ma tọhapụ nwa amadi a bụ onye e ji eji kemgbe na nke ahụ na iwe ala na-akwadoghị mmadụ ikwu uche obi ya ọ bụrụ na ha ekwu ya ka anwụchi ya na agwa ahụ abụghị agwa dabara adaba ka ọ dị ugbu a ka tọhapụ nwa amadi a bụ Sowore.

O pekari ampe, inye ruru mmadụ 25 ka a na-ekwu ugbu a n'ezi batala ozi o, ha abụrụla ndị bụ nupụrụ anya nke a na-esochi mwakpo nke a na-enyo ugbu a na-awakporo ndị kpọrọ wakporo ndị Kawal, obodo ahụ nọ na Mushere, dị na ọchịchị kansụl Bokkos, dịkwa na steeti Plateau, na ya bụ ajụjụ ọnụ nke agbara site n'ekwentị bụkwa na nke ajụ onye nta akụkọ jụrụ ya bụ n'isi oche nke ọchịchị kansụl ahụ bụ Samuel Amalu, bụ onye nọrọ na-ekwu na ọ bụ eziokwu na awakpụrụ ha ma na-ekwu na ya bụ ndị awakpụrụ nọọ obodo ahụ n'ime ndịri abalị ma sụọ ha dịka akwụ malite igbe egbe nakwa na-emerụsị ndị bi n'ógbè ahụ ahụ. Ọ gara n'iru kwu na mwakpo ugbu a bụ nke emekwara eruo na ngalaba ahụike nke nwere n'obodo ahụ bụ ebe a na-ekwuo na mmadụ anọ nwụrụ n'ebe ahụike ahụ. Na mbụ onye ndu ndị obodo ahụ bụ onye kpọrọ onwe ya dịka Tula Achịghịkpọ onwe ya kpọmkwem kọwara ma mee ka amatawo na ihe rukwara mmadụ 30 ugbu a bụ ndị asụrụ dịka akwụ mgbe awakporo ha na steeti Plateau. Ka ọ dị ya bụ onyeisi ọchịchị kansụl nke obodo ahụ ugbu a anọrọla na-ekwu na ọnụọgụgụ ndị a na-agụta ugbu a bụ ndị nwụrụ anwụ n'oge e mere mwakpo a bụ 25. Ndị nchekwa ka a na-ekwu ugbu a ha ka nọkwa na-ele anya ka amanagodi kpọmkwem ọnụọgụgụ onwe ha ga-agụpụta. Anaghị eme mgbalị ugbu a iji mata kpọmkwem ya bụ otu mwakpo ahụ siri gaa nakwa otu ndị a siri bata ma sụọ ha dịka akwụ. Mwakpo a ka a na-ekwu na e mebiri ya na mbụ ọnwa atọ gara aga nke a na-ekwu na elekwara ihe rukwara ndị nchekwa 20 otu a ma nakwa ndị nche nke ime obodo ka a na-ekwu na elekwara ha sụọ ha dịka akwụ. Ugbu a ndị ọkpọba wụchakwala na Plateau ọzọ mana ndị nọ ebe ahụ menyepụ ha anya.

ndị na-akwado otu Biafra anọrọla ugbu a na-egosi na ha ji aka ha abụọ na ụkwụ ha abụọ tinyekwara obi ha dum na-akwado onye isi otu IPOB na mkpirisi bekee bụ Maazị Nnamdi Kanu. Dịka abịa na-ahụta gbalụgbalụ ugbu a nakwa esemokwu na ya bụ otu IPOB nke a na-ekwu na ya bụ ndị na-ahụ maka otu isi aga agba nke atọ nke a na-ekwu ugbu a na na-enwetụ gbalụgbalụ ebe ahụ. Akwụkwọ ozi bụ nke mere ka ndị akụkọ ọhụụ n'obodo ụmụ ahịa na Mọnde bụkwana nke onye tinyere aka na ya bụ Elder Sunday I Nwokije bụ onye na-akwadokwa otu IPOB ọ gara n'iru na-ekwu na o ji aka ya abụọ na kwobi ya dum na-akwado Maazị Nnamdi Kanu. Ndị a bụ ndị rọrọ ajụ bụrụ otu IPOB n'isi ugbu a na-akọwa maka ya bụ mkpebi Maazị Nnamdi Kanu kpebiri na ọ ga-adị mma ka chụọ maọbụ kwụsasịa ndị na-ahụ maka otu isi aga agba nke atọ nke otu IPOB bụkwana nke a na-ekwu na onye edu ya bụ onye isi ha bụ Chika Edozie. Otu ugbu a na-ekwu na ha ka basịkwara ụkwụ n'ala ike ịbụ ndị ji otu obi na-arụkọ ọrụ ọnụ ma bụkwara ndị lere Maazị Nnamdi Kanu rụọ ajụ ma bụrụ ya n'isi. Ha kọwara ya dịka onye ndu maara nke ekwe na-akọ nakwa onye maara ihe obi n'obi na-achụ ihe ọ na-achụ. Ọ na ugbu a na-akpọ oku na-agwa ndị otu Biafra niile ka ha nọrọ n'ịdị n'otu ma bụkwara ndị ga-eji ezi obi na-eme ihe lekwasịkwa anya na ihe a tụrụ ha n'anya. Ndị a bụ ndị ji aka abụọ ugbu a na-eso otu IPOB na-emesikwa ndị akwado ha obi ike karịsịa ndị na-ahụ otu isi aga agba nke anọ nke a na-achị ihe ugbu a na-ekwu mkpa ọ dị dịka ọ dị ugbu a na ọtụtụ gbalụgbalụ na ọ ga-adị mma ka ha nwee ịdị n'otu na ihe ya abụghị oge a ga-eji nwee nke ọma bụkwana bịa ruo oge a ga-eji nwee nsogbu n'etiti ha onwe ha. Ha na ugbu a na-ekwu na ihe a bụ oge niile bụ ndị hụrụ Biafra n'anya ga-abịakọta ọnụ ma hụ na ha ga-eji aka abụọ kwado onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu.

0: a n'akụkọ sitere na mba ndị ọzọ, ọkụ ọgbụgba bụ nke tabaralanụ na ebe a na-agụ akwụkwọ nakwa otu ebe a na-ahazi ihe na otu ụlọ akwụkwọ nke kọleji, ka akọwara ugbu a na mba India na o gbuola mmadụ 14 dịka ndị isi okpukpo jiri wepụta ozi ụnyaahụ bụrụ Monde. A nọ na-akọwa na ọkụ ọgbụgba nke malitere nụ kpọmkwem na Lucknow, bụbu n'isi obodo nke Uttar Pradesh steeti, ka akọwara na ọkụ a malitere na okpukpo atọ nke ya bụ n'etiti okpukpo atọ nke ụlọ elu, mụkwanụ ụlọ elu nke a maara nke ọma na ọtụtụ n'ime mmadụ na-anọ ebe ahụ eme ihe, ebe ụfọdụ kwa bikwa ebi n'ebe ahụ tupu ọkụ a malite na-agbasa. Osota onye isi dịka onye minista nyere n'okwu ozi nke mba ahụ, bụkwanụ Brichek Patak, kwupụtara sị na ụmụ akwụkwọ ruru 14 bụ ndị nwụrụ anwụ na ọkụ ọgbụgba, ebe 4 ndị ọzọ nwetara ihe mmerụ ahụ nke na-enweghị ka a ga-eji kọwaa ya. Nke a bụ n'ozi nke ndị mba India wepụtara siri na-akọwa. Akọwara na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ sitere n'elu ụlọ elu nke elu elu ya na-amịpụ dịka ọkụ ahụ malitere na-erutekwa n'okpukpu ụlọ elu ọzọ nke nọ n'ụlọ elu ahụ. Akọwara na ya bụ ọkụ ọgbụgba ugbu a nke maliterelanụ na ya bụ ebe a na-agụ akwụkwọ, ka a na-amatabeghị ihe butere ọkụ a. Ebe a sịrị na ọkwa n'ebe akwụkwọ juru bụkwara ebe edowara igwe kọmputa eji na-eme ihe, emeela ka amarasị na o nweghị onye ma n'ihe butere ya bụ ọkụ. Dịka ihe mberede ọkụ ọgbụgba na-abịa dịka izuụka abụọ gasịchakwara, otu ọkụ ọgbụgba gbakwara n'otu ụlọ oriri na nkwari nke dị na New Delhi, bụ nke mere ka mmadụ 21 bụkwara ndị nwụrụ anwụ.
1: N'akụkọ azụmahịa, ọchịchị etiti anọrọla ugbu a na-akpọku ndị na-arụ ntụ bekee ji arụ ụlọ ka ha biko gbara Naịjirịa gburugburu ka ha belata aka ego ole ha na-ana na-agabụ ire ntụwa bekee bụ nke eji arụ ụlọ na ọ na-emezi ugbu a na ihe na-aga naanị n'elu ọchị n'elu ọchị. Onye minista na-ahụ maka ọrụ bụ onye kpọrọ oku Abudevu Mahi mere ka a mata mgbe ọ nọrọ na-ekwupụ okwu ya ma na-agwa ndị ya na steeti Lagos na ọ ga-adị mma ka ha belata aka. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu maka ya bụ ihe metụtara ọrụ nakwa ndị ndu, ndị ntinye ego nakwa ndị sokpotokpo, ndị minista na ogo etiti bụ ndị a na-ekwu na ha ga-esokwa na ya bụ mmepụta ntụwa bekee nke eji arụ ụlọ malite n'abalị mbụ nke ọnwa na-abịa abịa dịka ọ nọrọ na-eleba ego ole a na-ere ntụ bekee anya ugbu a. Ụmụahi na-emesi ndị nrụpụta ya ka ha nwee ike gbasapụ aka na nrụpụta ha ma hụkwa na ndị mmadụ na-achọ ya bụ ntụwa bekee kwa ụbọchị, mana ka ọ dị ego ole a na-erezi ugbu a na-agba ndị mmadụ anya mmiri na ọ ga-adị mma ka ha belata ego ole a na-ere ya gbaa ala Naịjirịa gburugburu iji nye aka ka ọrụ ngo ndị nke eji n'aka nwee ike gbapụ ọsọ.
0: N'akụkọ maka egwuregwu Lionel Messi, ka akọwara ugbu a na ọ bụrụla ọkụ eji ahụ ụzọ na egwuregwu ikwe akụ bọọlụ mba ụwa dịka onye kaptịn nke Argentina, bụkwanụ bọọlụ nke akụrụ n'etiti ha na ndị nke Australia n'ụbọchị Monde. Ọ bụrụla onye na-enyezi ụlọ ọkpụ goolu 17, ya bụ Messi abụrụla ọkụ eji ahụ ụzọ dịka ọ pụtawara Miroslav Klose na azụ n'oge ndị nke gara aga maka ịbụ onye nyere goolu 16 na ikwe akụ bọọlụ nke mba ụwa, bụkwanụ ebe ha jiri ọkpụ goolu 3 ebe ndị nke ọzọ na-azataghị ma otu. Nke a bụ n'etiti bọọlụ dịburu n'etiti ha na ndị nke Algeria na mmepe nke egwuregwu ahụ bụ nke kpọtụrụ kpọmkwem na North America n'izu ụka gara aga. N'oge egwuregwu a, akọwara na ya bụ ọkpụ goolu 17 nke nwa amadi a nyere na-abịa dịka nkeji 38 gasịchara ya bụ ụkwụ egwuregwu nke abụọ ndị nke Argentina malitere, bụ ebe ha malitere gbọwa ụja site na bọọlụ ndị nke akụgasịrị n'ụlọ dịka ahụtara ndị nke Dallas Cowboys na Atlanta nke dị na Texas. nwata nwoke agbara afọ 38 ka akọwara na o riri egwuregwu nke o kwesịrị iji nye goolu na usoro asụwa agba. Messi abụrụla onye akọwara na o sonyere na ugbu a n'egwuregwu isii nke iko akụmbọọlụ mba ụwa dịka ọ malitere ụkwụ nke mbụ ya na 2006 ebe ọ na-enyekwala n'ọkpụ goolu 121 n'egwuregwu 201 ndị nke ọ garala. N'akụkọ egwuregwu abụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na mmechi n'oge uju akụkọ nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị apịachie kpamkpam nọrọkwa n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Anyị gwara gị na gọọmenti etiti ekwupụtala ịdị na njikere ha ikpuchite ndị gbalatara ọsọ ndụ ruchara mmadụ 100,000 bụ ndị na-achọ ebe ha ga-ezere isi ma zekwara mmiri. Ebe anyị gwara gị na otu na-ahụ maka inye ngosi na okwu akụnụba bụ ndị Serap arịọla arịrịọ ka a tọhapụ Sowore ugbu a ma hapụkwa ikpe niile nwere megide nwa amadi a. Ebe anyị kọkwara gị sị na ndị pati APC ebe sịrị azịza ngalaba steeti Abia ekwuola si etere ụgba etere azụ ihe ọbụla sọrọ akpọ okporo ụkọ ka ọ gbaa na ọ bụ deede anyị Eric Opa bụ ya ka ha ma ikpukwasị okpu eze ịzọrọ ha ọkwa akagachi steeti Abia na ntuliaka 2027. Anyị na-ekele Deborah Odiba onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ebe ndị sitere nụrụ ya n'ọnụ ha n'asụsụ igbo na mgbe ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Na m Clinton Obidaya, onye ọma m imeela maka ige ntị, ndewo.
2: Anyanwụ achakela Rose 101.9 FM.
3: Mama o ya nwam
4: wene iriala o
5: owe
6: nde nwa unu kali wo
7: ndo hembai una bokware
8: unu na wonu o
9: ndi bai mama nu o una nwuchulo
10: mama no eba o unu hokwara chie
11: nde nwa maizilo na wu o
12: kara
13: nde nwa unu kali wo
7: ndo hembai una bokware
8: unu na wonu o
9: ndi bai mama nu o una nwuchulo
10: mama no eba o unu hokwara chie
11: nde nwa maizilo na wu o kara nno nka o
8: ndi mu.

0: 0813 355 9358 bụ 0813 355 9358 maọbụ 0812 011 1019.
1: Hello.
0: Ị bọla chi?
2: Abọla m ụtụtụ ama okpeso.
3: Ụtụtụ ama.
2: Ndị bụ ụtụtụ ama ọzọ.
3: Ndị ụya mara gị mma nwaanyị sọ.
2: Ndị okpeso ka m tra ya na mana m onye m na bọwa.
0: Ọ dị mma akara nke mbụ?
2: Ee.
0: Ngwa gwa anyị ihe a na-akpọ change. Change.
2: A na-akpọ gịnị?
0: Change.
2: Change
0: ya wụdị ike ego. Mgbanwe. Mgbanwe. Ọ dị mma. Ndewo. Ka anyị kụpụrụ gị aka. Ndewo. Ị gbalịala. Ọ bụ change bụ gịnị? Mgbanwe. Onye na-akụ aka gị? Halo.
3: Halo.
4: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma. Ndewo.
3: Ụtụtụ ọma ya mara gị mma. Ebe ọla chi?
4: Abọla mara gị. N'ime azịza nke atọ.
0: Aha gị na ebe isi na-akpọ?
4: Aha m onye yiri chi.
0: Onye yiri chi. Ọ dị mma. Ngwa. Who? Who?
4: Onye.
0: Onye. Onye wu who?
4: Yes, yes.
0: Chere ka nwunye nwetere gị azụ ịta biko. Onye yiri chi ya nọrọ n'ihu oche. Anyị akọọla gị aka ga nọrọ n'ihu oche. Onye chọọ gị okwu gwa anyị.

0: eziokwu ndị a na-akwa aka unu mara akpụ na ọtụtụ abịa ọhụ ya unu mara akpụ jisi n'ike onye nyere unu akpụ ke ya nyewe unu ya anyị gwara gị na okwu ndị nke anyị ji agaghị abụ nke ga-adị gị ike maka ịkpọrọ anyị ha ịkpọpụtara anyị ha n'asụsụ Igbo. Ya mere mee ka isonye na ya bụ ihe omume pụta na ọ bụ oge egwuregwu Igbo na Rose 101.9 aba. Mụ na ezi oyi gị nọ n'ebe a bụ
1: Uge Bengala
0: na mụ onwe m Clinton Obidaya. Ọ bụ onye n'ebe ahụ na-akụ aka. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ndị mmanka ha pụọla, biko gbalịa ka ịkpọghachi.

0: bye. Abu bye. Abu kano ge bye. Bye.
1: Hey,
0: Mr. Abu bye bye. Ota o madine de oku e die bye.
1: Eo.
0: Eo, onye yirichi. Ngwe ga baleke mata yenula, e ga baleke mata ya onye yirichi. Bye. Ota ni de oku e die ya se by the roadside. Ihe ndi di otu a uru ndi beke. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Otu
2: ama. Otu ama ya mara gama.
1: Ati ndewo.
2: Ndewo beke.
1: Aha, ndo preska tempo, ha prophet tempo ni obi.
2: Ndewo preska.
0: Ndewo ya gazire ge no.
1: Nye ma akara nka abuo.
0: Akara nka abuo.
1: Eh.
0: Ngwa gini ka na akpo as. As biko wo as as.
1: Yes.
0: Mm.
1: Nibu.
0: Mm.
1: Deka.
0: Deka. Ndewo. Onye zipuru gị zitere gị ezite nọchitere anya ya nke ọma. Anyị kọrọ gị aka. Prophet gbalịrị agbalị. Priska ndewo imela. Dịka ihe wo mururu ihe ndị nke a na-eji ọ bụrụ na gị a na-ede asụsụ Igbo ma itinyebeghị ha eziokwu ya dịka okwu gị ofuola. A na-eji ya eme ihe
2: n'okwu
0: n'okwu n'ihi na ma itinye n' dịka yakọtala ya na-aga aga otu a na-ede nke bekee ma itinyebeghị otu a na-asị and maọbụ as ụmụ ihe ndị a nwaanyị Istanbul. Ọtụtụ mgbe okwu gị agaghị enwe uru
2: otu a
0: agaghị apụta ihe. Ị nwere ike na-akọ ihe ọzọ a na-akọ akọfushi na-agbọta. Mana anyị ka nwekwara ọtụtụ ajụjụ ndị nke na-ebe a na mgbe ụtụta, maka na site n'egwuregwu Igbo a anyị na-amụtakwa ihe n'ime ya na-agbọta. Dịka ị na-amụta, anyị onwe anyị na-eme gịnị?
2: Na-amụta.
0: Maka na onye nkụzi na-akụziri n'ụmụ akwụkwọ ihe ya nwa na-amụta nọ
2: otu a
0: ya na-aga aga. Iko dia worldwide.
2: Nazi.
0: Awuya ka ọ nọwụ ya.
2: Ahịa ọwụ nọ nọ.
0: Ọ dị ka anyị ga-aga kote ngwọrị o.
2: Ka mbara tebere egwu.
0: Ndewo ka anyị ga terite egwu anyị na-abịa nọ. Maka Minister of Enjoyment ọsị ha n'ukwu raga ya ahụ ka anyị ga terite egwu ndewo nọ dị n'ebe ahụ apụkwala ndewo.

0: onye nọ nso. Hello.
1: Hello, Adanne.
0: Ha, Adanne gọ n'ebe a.
2: Nwoke ụmụkalịka.
1: Ọ bụ onye amaọjị.
0: Onye amaọjị. Ahụhụ n'ogere Adanne gọ. Si Adanne gọ bịara hapụrụ ihe bịaga ebe hi na-aba. Ndewo. Akara nke asaa ahụ apụọla. Nke iri na otu. Time. Time.
1: Time
0: bụ oge.
1: Ewo.
0: Ọ dị mma, ndewo. Nwoke isi ala ngwa. Time wụ oge. Onye ekuga aka ya. Hello. Nke ikuku akpachiela di ya. Hello.
3: Hello, aki ibibi ndebe.
0: Ya gaziere gị nụ. Onye na-akụ aka
3: ibe ọlachi. Nke itoolu.
0: Aha gị?
3: Aha m bụ Fred.
0: Ọ dị mma. Nke itoolu siri eh?
3: Eh.
0: Gịnị ka a na-akpọ and? Ande.
3: Mgbakwunye.
0: Ande. Otu ahụ anyị dere okwu gị hụ ande. Gịnị ka ị na-akpọ ya na Igbo?
3: Ntinye.
0: Ntinye anyị mana ọ wụ ihe a na-eji etinye ka okwu ike wụọ ihe. Mana o nwere ihe a na-akpọ ande. Ọ bụrụ gị.
3: Njikọ.
0: Ngwa tụgharịa ande. Ande ọ gịnị?
3: Njikọ.
0: Ande wụ njikọ. Ọwụghị ya. Anyị ma na ebe ị na-arụ aka nwere ike ọwụ njikọ okwu. Mana ịkpọ ya ande, anyị si gị, anyị asị gị kọwara anyị ya. Anyị si gị tụgharịala anyị ya tụgharịa.
2: Tụgharịa ya.
0: Ande. Ihe anyị nwere ike ịkpọ ya. Ka ọ ga-abụ eleme anya, anyị nwere ike ndere ihe ugbu a hụ ebe e dere ande n'asụsụ bekee. Ana m na-ede ya n'asụsụ Igbo. Ihe nwere ike iji dechie anya ya ebe ehi. Anyị sta mgbe ọ wụghị.
2: Ọ
0: wụghị m chọrọ ịmata mụ ama m ịmakwanye.
2: Ọ kwara m ịma.
0: Alo.
2: Alo.
0: Onye awụda abịati. Ewu. Ikuku ee. Abịati, ikuku ekwedịghị anyị n'ihe ị na-ekwu. Ikuku abịala jigidesie gị aka ike n'olu. Ọwụghị ka o ji ekwentị, biko. Ọwụghị ka o ji ekwentị. Naanị nkeji ise ka ọ fọrọ ka ọkụ elekere iri n'otu. Nwaanyị Istanbul.
2: Igbo m nze, mmụọ ọzọ, mma mmanụ. Onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi. Ndewonu.
0: Ọ dị mma, ndewo ya gaziere gị. Ị ga-agwa m ebe ị rụtara mmanụ akara taa, biko. Adịghị ama ama, mmadụ nwere ike chọrọ m bịa n'ụlọ na-akọrọ m otu nwunye m ji bịa maa aka n'ite akara ya. Gụrụ mmanụ were ehihie.
2: Ya bụ mmadụ ga-agwa gị ụdịka ihe ụgba gị ekwere.
0: Ọwụ dị na m ga-ekwere, ọwụ gị ga-agwa m nke wụ eziokwu. Ma ọwụ gị ga-agwa m nke m ga-ekere nke wụ eziokwu. Ịkọtala.
2: Ya bụ mmadụ bịa kọrọ gị ụdịka ihe a ga-ekwere.
0: Ya ọwụ na gị ka m site n'ụlọ ugbu a jụta gị nke bụ ịgwa m nke bụ eziokwu. Onye hụ bịa ma agwa ya si ya daa n'ihe kwuru wa asị. Mana ihe ọmanụ ahụekere m zụrụ ka ọwụ nke nwaanyị akara nọ n'okporo ama anyị. Ka ị werele hụhụ ihe.
2: Maazị nke ọbụla ị kpọrọ ya ọwụ ihe ọwụ.
0: Akwa ịzabedịghị m o. Nwaanyị abịa ugbu a sị na ị werela mmanụ akara ya, m ga-ekwekwa.
2: Mgbe ọbịakwara
0: nụ. Ojo adịghị m. Ike gadịghị anọ ya ya abịa.
2: Ojo adịghị m maazị.
0: Ọ ihe m ji maka ụgbọelu gị nwere ike ọ gaghị alọbata na ihu.
2: Ojo adịghị m ya bịawa.
0: Ngwa nụ nsogbu adịghị. Ka anyị nwee ike lawanụ.
2: Ndewo.
0: Biko vuru m tum n'ụgbọelu gị ma o nwee ihe ọzọ ị ga-emere m taa obi adịghị m. Nsogbu adịghị. Opi ihe m chọrọ imere m buru m n'ụgbọelu gị gawa. Biko anyị ekele gị maka isonyere anyị n'oge mgbasa ozi nke taa n'oge ndị Igbo. Anyị sịrị na ọ dịrịla gị na mma onye ukwu na onye nta. Igbo chiri nze chi ọzọ, ndewo nọ. Ihe m na-aga ọfọ n'ebe ị nọ bụ ọfọ ogologo ndụ. Ogologo ahụ isi ike na ndị niile na-eme emume ncheta ọmụmụ ọma. Ọkwa Ọgachi Bike na-eme emume ncheta ọmụmụ ọma.
2: Taa wụ Bọnde ya.
0: Bọnde ye.
2: Taa wụ he's there.
0: Ọ dị ka chere ka nchọ ndị niile na-eme emume ncheta ọmụmụ taa Machi Bike ma ụmụnne ya. Ndị anyị chetara na ndị anyị na-echeteghị. Anyị ga-ediri na-egwu maka ndị nke
2: Sunu Happy Bonde.
0: Sunu Happy Bonde. masi na ihe obula bu nke gi na o ge rute gi aka obu nke nyere mmadu nyedu onye ahu ge wete ya nso n'onu nzo amagi n'agbanyegi n'ufodu na eri oke nyere nyedu n'uzo oke nke ruru gi o mmadu aga ge ri na ahu gi ya iga ga abacha mba ohara iri uru ahu hitara masi gi riebi ihe omamere me ga ga aka ka iga ga etegwu iga ga ngongo fu ihe di mkpa ki ghara imi ihe ahu ogini emi kwala onu Clinton Obidaya nwoke di ora mma awala mu kam ngeli him shwara noko nke wo mu na gi gezute na Paris echi na bia bia nihi na anyi na aga ekpere nwe ste ndewo dabiri nunka.